ngiphilise ngiziyo yami silimile umoya wami uyohlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinini bangifona ngizibeka kala ngize ngizumeke.